satpam torek sing dijawil. Supir-supire ya disenggol, Mbak. Oh iya, Kang Eko. Kang Ahmad. Supire Willy sa. Hehehe.